0: Di nuyu képp ko xamanteni yaangi RS ñu leen ziaru baax baax di leen nuyu di leen jox seen waccu way wa di nuyu Cheikh Ahmed Tidiane so way wa wa Cheikh Ahmed Tidiane ñu leen ziaru
1: baax di leen nuyu dama nouvelle bu am bu ma yegul de
0: wa yalla be su dal door rek wa ci jamono yi passé wa
1: ma sha Allah
0: wa ñu sant yalla bu baax baax
1: yalla defal tawfiq
0: amen amen amen amen amen yalla be su dende won wa comme yalla def na ñu wal na ñu alhamdullilah
1: rabbil alamin
0: wa di nuyu law wa law ñu leen ziaru baax di leen nuyu di jox seen waccu way di jël nuyu di ko tek ci loxo Dudu Mbaye mu jël ko jël jallé ko fep wa Dudu ñu lay ziar bu baax di la nuyu
2: ma nga lay bëggé bu baax
0: wa di ziar tamit xam nga suñu ki xamanteni tay moy suñu ki bi
2: non moy mais
0: am madar sar
2: yang kay nuyu bu baax
0: ma nga nuyu lu bëré di ko xat waccu way
2: ndaysan ay ca koku moy RHG yi ma ngi koy bëggé bu baax ndaysan yeen say sama yaram tang mo wo gaay nu ñew tok ñu waxtaan ci lamb yeen say mo wo ay mbeur ñu tok waxtaan ci lamb yeen say mo wo ñi nga xamni dañu yor mystique ci lamb mo wo leen ta yaakaana ñoo ñepp ëlëk di leen delu ci bu ñu tabaské ba paré di leen gis leneen lu bess lo xamni fi ci émission bëre lay doon ci radio sénégal ay ca limay jëk def nak moy bayil ma dem legui ni ñu deglu dul sek yaay kat yi dul sek yag na bëggal sénégal ñu deglu ko del soir yaakaar na du ko yaq.

0: mané ko ci ndaysan li duguna ci sama bari xol ndaysan muy xade djouf yer wa ko mu nek morceau bu nice bo xamne heure maka deglo rek sama xel dem ci ñani wala joal wala terrain galgi dama ci am mbekté lol way ba tay duñ ko tegg ben yon dañuy waxtane ci lamb rek ndax yakar na ni amna solo lol kon rek boy ñang mom lañuy terminer
1: waaw
0: muy combat bi nga xamne le 7 juin bu ñu tabaské ba paré dimanche bobu lañuy bëré mu na ra nek combat bo xamni ku ci nek bo daane amna fu mu la yobbu boy ñang fa la koy yobbu bu amé victoire bu amé défaite fu mu koy téé ak rek
1: boy ñang bu daane rek day jëma def raxasat pikin moy ki bëggoon duggu pikin def fo musiba muy franc
0: waaw
1: boy ñang bu daane rek day def le tout pour jëli franc parce que bo duggé tay pikin daan amu set daan sox daan ama balé kamo les pikin
0: boy ñang modess boy ñaaw dess
1: wa ba paré mom mu nek ci ben lancer bo xamni kuko arrêté day xol bekkay mbay waxon nek ki arrêté la modlo wala ngay feug deun bi mom boy ñaa bu daane rek ci mi plateau bi dañu tok né nañ ma jox franc ma arrêté ko wax ji lool la parce que lamb da nga may ambition
0: le gri boro waxo jox len ma franc ma wone ko
1: waw nak tay bo tay ni watan tay boy ñaa mëno bërek tafatine ba paré bërek la dagué deux bërek balle gay bërek modlo bërek rek ba paré am lenn loy inconvénient ci sa digënté ak franc non munu am non munu am mais nak lolou mu ngi koy woné ci lamb ji mu jëm
0: deug la digënté mak rek
1: digënté rek neub bopam rek ta xamni mom amna fo xam bu ko fa rek yeggé ci lamb day daanu mom waaw
0: kan moy daanu
1: mom boña amna fo bu ko fa rek yeggé bala mo xalat rek daan ko
0: boña lu mu wara béré
2: boña lu mu wara béré day tok ci tanké ak garam parce que droit ci la naaj gos bi leto mom nank
0: parce que boña fausse garde lay tek
2: waaw tokol amna déplacement yu doy war nak heure bo doy li ñew mu na déplacer jëm lu droit
0: wa lolou deug la
2: wa ta balay dakh gos lay daxé
0: deug la
2: wa comme amna droit bi na téy droit bi tok ci ay tankam tay vigilant di xol rek muy ñew
0: parce que rek daf mel dina ñew
2: wa parce que toujours ci tank lay jëm mu nekk mu nak rek day
0: wa mom tank lay bëré
2: wa bu jé tank soxla wu tank bi
0: boy ñang dafa mëna tank nak
2: dama né ankay mais tank lay bëré bu soxla wu tank parce que ñembalé rek avant mu bëré day japp ci loxom ci ñaari ñemb ba paré soko mëna yëkëti zongalé wala mu duggal bopam ngay lay bëré
1: té lay pakaté
2: wa
1: boña tangam bo muy joxé worul nako neubur rek ci rek duggé
0: mu jeex
1: tak
2: man dal lepp luy bëré na tousé rek
0: cheikh
2: bëré mëna lér
3: ah boña mën na ci génn dé mën na ci mom dal buy taxawé sur place na té garam wacc souf tanki wala bu ko nexé mu bërek la tara mom dal na fexé ba bu rek di ñëw nako gis bu ko disé ñaari soalam féké wolu na katana mu nako japp bërek mom bu ko wolul mu japp ko dor ko cour dégagement
1: mais cheikh pourquoi pas mom boy ña li ñi wax ci rek mom mu attaquer rek dox ci kom
3: non gisuma lolu
1: xéxam mom
2: mais da ko agresser
3: non gisuma lolu
1: dox ci tankam
3: mënu ko
2: mais da ko agresser
3: mais mënu ko
0: kan boy ña
3: musul def lolu
2: wa mais du xéxé ñaar lox ma benen lox lay xéxé
0: boy ña am jaay joxul jobla def
2: nak non benen lox lay xéxé
3: mo doxé day off ci kaw waji billahi bu doxé waji mu nako yanu ba ci kaw dor ko souf man ma la wax lolou
1: ma gëm li nga wax
2: mais na tok ci ay tangam dire ko fekk ci ko
1: motax man la
0: mais mom damay bëgg jaxlo
1: non la garag la
3: c'est que ñom ñaar dañu mengowul
0: mengow ñu bari
3: mengow ñu bari ba bari mengow ñu force ak lo mu ndox fekke force deug rek mo té force
0: mais bon mais
1: rek il a des muscles
0: mais rek dama ko gis barki dem bo ñay mu bari ak waji
1: waaw
0: mais man dama gis ay faiblesse sama bari ci combat bi de
1: non ba
2: xol de gol ma la
3: discipline bokul
1: yaa la digënté goor ak jigen nga may wax ni
3: lamb ya ko espace
0: tapé la même ma bi
1: moy goor ba lamb jigen la rek bu ñew fi di bari xalam day dal
3: wala da nga passé
1: jigen ci lene bu
3: bari fi
1: xalam day dal day nek à l'aise mi ngi man tay nga dur magi tay kuñu fo lo grand terrain dem ñu sonal mais bu dé petit camp mën nañ taxaw di xaar
3: tapala japp joxe
1: tapala japp joxe lañuy joxe
0: pourtant terre bu mak sax damay am jaay jox ju duma mëna football
1: hmm
0: duma mëna football de
1: bir bi ni
2: non tap tu ko gay def ya ko li way joxe tap tu
3: non wala la trop pas la mi fon sénégalais xamné sport individuel yeb mo ci gëna yomb ci adna
1: hmm
3: mara rek rek am avantage bo buy bëri ci fi day nek à l'aise
0: dama ko gis mu bëri ak Sanchez
1: hmm
0: kéro combat bi mak reporté
1: hmm
0: ñom ñaar arbitre sifflé ça def round d'observation rek rek lewto ça ci def déplacement dox ci kom xat ci dor ipir ki rek dob jowel ak mom
1: man na wone bam taxé zallo ñi deug buñ taxé la ko ne zal mu na man ko sa da koy dal mo lay wax man ko ñom ñaar bokku ñu rek mëna bëré mané ko saako dax bëré ñett yoon
0: wa kërok sa da ko won nga mal dax bëré tanki bi la ko jox mënu ko daan
1: ñett yoon da ko étudier
3: xam nga way yox rek bu ñëw parce que rek du freiné mu dawe jël mbeure dañ ñako bëreel yow fexal ba bu ñëw parce que kiwis mëno fa japp nit
0: dëgg la
3: bo défé rotation mais rotation da nga koy ñëmé da ngay tek ben tank ben 20 cm boko reculé yow fexal japp bo jappé koku du génn bo dafa té rotation amu fum japp mais amna ñam té lutax luñ ko ñëmé moy duñu wolu sen carton ak résistance mo heure bo ñëw sen QC sax fi sur place dañu taxaw ba yow nga joggé fofu
2: mais boy ñaar boy ñaar mom sa yi simé ko tanké bo xolé tanké yi
0: day fess del
2: non boy ñaar tanké dafa rafet trop
0: day fess del
2: mo di scan li soxla sim simbeur parce que da ko liggé amna avant amna arrière QC
1: bo ñaar day duté ci lamb day ñëw ci lamb di sor nan damay daan wala duma daan te mbeur bu tollé fofu ci lamb
2: lamb mbi la wala
1: daanalé pour mu dan ay combat ay combat wu jank day met
0: kon lamb fokk nga bandi
2: mané lamb di jëlou calculé fokk
1: nga bandi du am calcul damay ñëw né man duru tay damay ñëw won affaire wu bandi
3: mais est ce que ñu leen indi dinañ
1: ko non xam nga tay
3: xam nga xam nga jé dafa dépasser lamb xam nga ñu ko dé féré man sen staff wa pikini lolou lañu wara régler moy gis nga bes nit mëna la jappalé sa kër sa préparation mais gis nga sa besul lamb am na tane amuñu droit ñëw fofu
1: deug la
3: pikini sen lamb ñuy perte lolou mo ngi perte parce dañu am respect ci yenn grand yi am respect ci yenn pa yi té amna fam tane dalay recc
0: té lamb dépassé na lolou
3: non dalay recc du méthode bobu mën nañ la gungé entraînement nak sa paré entraînement ñu tok ak yow waxtaan ak yow di la indi gungé la sa bir kër mais amna fam bu fa tégué dafa am ay nit yu am tane ñaar ba ñett doyna
0: deug la lamb dafa fiir
1: té boña lo mën
3: ci wax boña wax deug yalla
1: lo mën di wax gëna
3: bu dégg lo pa yi dañ koy moytu lo rek
1: boña sa tangi danu mbeur
3: ma la ko wax pa yi dañ ko xoy moytu lo
1: sa tangi danu mbeur
0: mais dan na balla gay de
1: deug mo mané sa tangi ni danu mbeur balla gay do japp boña dan kay dan na duru fa lañu fekké sat
0: wa fa wa ñoo
1: mané la duru nga na mané la lié am
0: wa yo xam nga
1: ma ñu taxaw ma ak yo xé sat
2: wa mais la
1: moy kay dan ma wa xam nga même ñu hélas moy kay dan ma
0: waaw
1: wa gis nga boy da nga boy bo arrière 5 ans da nga ci gis boy yo xam
0: nga
1: ñuy dan dañuy nek ci dynamique
3: bo constant
1: dañuy constant raxul ñu dara
0: kéré bima ko ñëkke wax dama bañ mais buñu arbitre sifflé ñu dem lamb ci jeex ma jox la loxo
1: waaw mais bo tam rekul bobu mo nek ni rekul li wax ci di bari yeup sa tay jox bi dan
0: Bah,
1: bah, bah, bah, bah, bah, bah, c'est bah, bah,
0: bah,
1: bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah,
0: bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah,
1: bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah,
0: bah,
1: bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah,
0: bah, bah,
1: bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, sen 5 derniers combats yep ku ñu japp dañ lay imposer def la li ñu wara dan la dem ñibi boña fofu la tollu ci lamb boña amatu wara dulam calcul ci lamb boña gis nga bu fi nekké di calculer ay non c'est à dire na tek ngem
2: mais xol combat bi vie passé bu soto bi beure ay brise de main frère dalay dakh gu tek tek daw japp tap stank
0: mais dama boña fa la bayina joy legi
1: xamul tax
2: non da ci wara ñëwaat
1: parce que néna la lepp lo bëgg def ci lamb dang koy préparer les entraînements moy tay entraînement gis nga modou tay lo mën di wax passer ku len fa ku ne fa bo ñu amna ku ne ci lamb ku koy jappalé kon na préparer rek néna la ci une semaine yi bi dess ni na bu rendé xaram nako rendé dem contagé
0: bu ngay
1: dar ma bu rendé sax dem contagé
0: bo ngay dar da fay bayyi wadji
1: na fa bayyi yépp xolal sa deugul mané nako fa bayyi
3: amatu fi
1: dara gis nga res bi ki koy lakh dañ ko koy defal ci ben fo yeb
3: leer ko ko
1: leer ko ko lolou moy dan rek bu ko nexe mu teul deug ko re rek tollu ci lam fakam bu ko nexe mu teul xola day teud yewa bu yewa le jour ci réveil musculaire la def geej lay dem daw duggu ci geej ji fey digi yaramam ñew lamb ja beure
0: xam nga lumay def waxti dafa jeex pam matar sa dene ma jeex na journaliste bayyi wañ ñew xolal kon gaay ñu def nonu bu su inshallah
2: inshallah

ñifisi wat ci jam ak salam ay jama ngi ñu nak bu baakha baax le directeur de la radio monsieur François Xavier Chaou mané ko ci ndeysan télé xey guddé wacc ay ci dibeg rek ay collaborateurum yépp ma ci sepp ken Elisabeth Agnensar ci journal parler ngir mu yokal mu nuyo bi fofu ay ci mi ngi nonu fi ci kër gi la maison ci la radio majeure ñeuk juddu ñeuk bax ni wul kenn bonal ay ci ni nak nak duma ko tegg ben yoon ndax duma leena bëgg bëggal rek il est 10h30 minutes à ma montre mbay ma jaga may sa jor borom alibi ci gawan naro kadior ba ngi ni tok ay ci duma leena bëgg bëggal ba 12h ma ngi jënok ki nga xamni nak ndaysan moy sama xarit serigne Noël Diop ni nak serigne Noël Diop la jënon légui nak ni lay def ak yeen ngir bëgg leena bëggal nak ba mu neex ay ci super kayor

ne ko ci duma ko teggi ben yon Céline Noël Céline da nga dekk ba paré a dañ ka tek fofu

0: Bokou Nado.
1: Ado Mbaye.
0: Oui.
1: Nagamo.
0: Aladji Mbaye Ndou, nanga def?
1: Way sante Yalla na mo na la de.
0: Manaro mo frère Manaro.
1: Way ci non nanga fofu nak.
0: Waaw waaw sante Yalla, sante Yalla.
1: Nak ay bon ma balé ñak way.
0: Ba bal na la nga bal nu.
1: Ah Yalla na ñaga fek way.
0: Amin amin frère, amin way Mbaye.
1: Way lay ney ney gaay way, auditeur yeb.
0: Jere jef Mbaye.
1: Di ñaanal ñi tukki Yalla delo ci len ci jamm baay fa jamm ñu.
0: Amin amin amin amin way.
1: Yalla na fet bi neex ak jamm way.
0: Amin amin amin elage.
1: Ma ngi ney sama gaay Omar Ndiay ñom ci ndam beng gaay ma len di ney.
0: Yaag len di nuyu bu baax.
1: Waaw di nuyu wa dunye baayuma kenn nak.
0: Kontan na elage.
1: Di ñaanal ñepp tawal ci jamm way di wénati rek.
0: Jere jef Mbaye.
1: OK merci beaucoup way.
0: Merci beaucoup Aladji Mbaye Ndoune. Aïe elage ma ngi lay nuyu sama doomu baay bobu merci. Mais ma jaga may sa jor borom all bi ci gawal.

jumne ko nak sek Mariassine may sebi gamar wali ballago sek ambassadeur RTS diko jajeful bu bax diko bege sama rek joju nga xamni lu bax rek la xam sek yalla sa jam yag ay ci di bege nak fu way meuna nek ci Senegal ragal nani ku ci nek mag ni baye xel diñu deglu bu bax han di bege bu bax wa Saint Louis di len jajeful bu bax rew ci ne wa ay say maison blanche bayuma ken

nit te doko yek man nga wax nit lu ko metti te doko yek way nak am ndaysan barke cheikhul khadim ma ngi nuyu ñep di baaru ñep ak yalla bor ñu jéggal ñun ñep ñu fekk ay deewoni deewon yu bare rts gi mané

0: forum sur l'actualité amna ku ne ci Diallo.
1: Salaam alaykum.
0: Ayo bo.
1: Seyna Aline Diop.
0: Na café roi.
1: Ñi lay xiyaré di ndokel mbolém réew mi bi ci yow ak way mëna nek di ñu dégg.
0: Jërëjëf, jërëjëf, jërëjëf.
1: Ñaanal suñu Boukari Bakay borom makarma akhlaahi dafa yag ci wir.
0: Amin amin amin amin.
1: Alaaji Ousmane Sossé Ndiaye bu doxobe no koy nuyu diko xiyar ak Seigne Mansour Gueye Birké ji ak Seigne Issa Sall.
0: Jërëjëf way.
1: Souleyman ba Poutou ma ngi koy nuyu diko xiyar. Xamna nak soble ci pomter bi mom ñom Mamadou Kak Magat Bouy wa Bakk ba mom kéro démon na fa wax dëgg soble sa bari won na lool ak pomter ba té gisaguñ won ko jënd.
0: D'accord.
1: Muy Poutou.
0: Je vois, je vois.
1: Wa Bakk ba démon na fa way soble sa day mom twarkal la xamna dal. Dañu mëna joxe soble ba ca kanama kanama karam la ca doli kon moy xar yi mom man fi day wax deug yalla manké na fi lool man
0: dem
1: na ca dara di xol waye wax deug yalla lama fa gis doyna wa dama mujju sax fekk ben mbokk bu may jëdulo bay la ko mujju wutul
0: da nga dem ci dal ba fekk ko fa xar
1: amna waye dafa xeer lool mune su ko jënd lañ koy jaayé mom yur lool lu tol non
0: mais est-ce que tête yi bari na li ñu indi ci jur bari na
1: taxul mu bari lol taxul mu bari lol danaka yu yar yi mo upp dal chaaw yi mom xari ñaan mo ko xari chaaw yi te yi ma gisit 200 kaw rek 200 jëm kaw
0: batay ji ni
1: batay ji ni 200 jëm kaw waye 150 jëm kawit batay amna 150 jëm kaw batay amna 200 jëm kawit amna waye pour nga am xaru 100000 mom bu ma tebeski ak jafé ah man da gisumuko waaw xaru 100000 bu ma tebeski gisumuko
0: fofu ñom re
1: waaw xamna dal da nga dem ba 140 jëm 150 jëm 200 jëm kaw waye 110000 120000 130000 sax du mat dara waaw legui da ngay bu job li sa nga dem wuti bay bu baax wala jigen bu baax waaw bu ko defé tamit manam walu dem beek dik ben ñu gëra tey ñi dem ci marché yek ñi jënd xar xar yi ñu sol ak ñi nekk ci dara yi dag poosu jambour ak ñi arnaquer nit ñi ci dara li ñi nga xam ay rangouman lañ manam xarmi day wara jar 150000 ñom ñu jëlé ko ci yow bëkk ka jaay 200000
0: lu ñu ko defé mais rangou bi mom baxu ci mom rangou mom baxu ci tabaski
1: baxu ci nak ak ñi yor ñi xar dañu jël xari jaamur yor ko di jital ci mbedd bi di jaay di wut luñ ca tek ak luñ ca am
0: ah non
1: waye bo doon jëflante kefankat bi
0: waaw
1: amul intermédiaire ci lay gëna yombé
0: defé na way je crois way
1: waaw bu ko defé tamit xar yi nga xamanté mom ngay jël nang ko xol xar dafa am lu la ci wax manam bu lu ëpp ci nopp ba dag gen ba bu mu dag dañ la waxe nak xar mo xam dafa pat wala dafa gumba wala dafa lagge wala dafa ami gum wala xar bu muuma wala xar mu tux yoy yep matul tebeski
0: deret
1: wa day mat teuk nak rafet lol te nga xol beut ye nak xolal beut ye wa xolal beut ye xolal nopp ya wa xol yekati gen ba xol suuf yep nang ko vérifier ba dut am benn sik
0: deug la
1: ane xamna ci bari buñ nakoy jaay fu sik sene fofu lañuy taf ci seen bop
0: waaw deug la
1: bo ñëwé ñu yëkëti bop xaar bi di jima yëkëti xaar mi ci lawan na xaar mu reey la xaar mu nangam la am xaar yo xam dañ leena sol ba seen biir fi fër boko jëdé bo démé biir baay jëk daw
0: waaw deug la
1: bo moytuul man nga ñak xaar waaw xaar yi tamit climat changement de climat yi di leen di japp jëlëm xaar ci tangoro yu bu ko ci sédd ba wala jëlë ko ci sédd ba yu bu ko ci tangor wa
0: d'accord merci
1: yo yépp nañ ci baye xel bu ko fi dal nit ñi nañ cey ta dal ta def ndank ñi ci marché yek ñi ci kër yek ni ci daral yek kenn ku ñu re na nga tey ta dal ta def ndank ci xol la nga yor nga fet la nga mëna am nga am ko te dem te moy tandi ko yak moy tandi ko fo moy tandi ko poukere moy tandi ko tiaxan te xamne ak jaamu yalla la te jaamu yalla mom yombut num gëna jafé num gëna baxé nona la gëré
0: merci
1: no ngay sant le gërem jërëjëf
0: jërëjëf ayo bolo ñom re lañu wowe ñu xaar tuti jël kenen ku bëgg intervenir yeena ngi ci forum sur l'actualité actualité forum sur l'actualité amna ko nek ci Diallo
2: allô
0: oui cheikh ça va na ka fer way
2: sant nañ bax ya ngi jamm
0: oui ça va très bien famille ba ngi ci jamm kay cheikh
2: okay alhamdullah may ni ñep di ziar ñep
0: voilà ñep ang lay fay ñep ang lay ziar
2: ñoo bi diko jox malik
0: malik diouf ganjay
2: jox ko ayo bu mo jox ko souleyman jox ko ni def ñep
0: jay diouf merci, merci infiniment. Amen. Wow.
2: Aïcha. man lool moy sama problème lan mo tax sénégalais ñom dal buñu amul xar rek ñu duñ ci bass
0: ok
2: té bay ci wërgi la bok
0: bien sûr
2: mais ko am sa fête da ngay dem ray bay
0: hmm
2: cimetière bay kessé lañuy ray té ñaan fay bu xande
0: effectivement
2: wa ko lañuy ñu ray bay vraiment man dama yéem ko
0: gay day dimitri day
2: say kep lañu nek ci dimitri
0: e fi li ci relu gay nenañu dañuy tak ben xara à côté quoi waaw pour ça di ay ngembal la quoi ay beul de la quoi
2: bay kessé lañuy ray gay bay dong lañuy lek pour dibi bay ko deg gi santana la yap bay mo gëna neex dibi
0: waaw
2: yap bay lu ko dakk ci tabassi yap bay dama neex way bëgg de
0: deug na
2: mais ko wax mu ne bay ma ray bay duma ray bay han yow amo kay xar bay nga am wax deug yalla
0: mën nga xoré way
2: dalal bay bay ci jurgi la bok
0: c'est clair
2: yaay ne delo sen xel quoi
0: dajje merci beaucoup
2: bari choono yu bari ñun ñoko yobbe
0: suñu suñu bop way
2: Dara
0: c'est fini jana oui je ne sais pas
2: ita ñukoy def di top sunam yonenti bi wax na lepp li lu leer nañ vraiment ku def leneen yow la neex
0: merci beaucoup cher merci cheikh fall touba lañu wowe ñu xatuti jël kenen ku bëgg intervenir ci forum sur l'actualité

0: sandi yegle da ngay war fas di way mu dem ba ag ci mu way RTS ak ay bankhasam legui nak bankhas yokuna am nañ 5 chaînes de télévision 17 stations régionales waye am plateforme digitale équipe bu ñom jobass ñom Seynabou digital ñom Yassine ak ñeb bam def Khady May mom da fa jour rek bokku ci waaw moy ñu leen nuy bu baax parce que ñomit ba ñu ñëwé wañu ñu dañoy yok yok nañ visibilité ci li nga xamné RTS deppal ñu ak jamono ba tay ji di nga ñu mëna suivre via plateforme RTS officielle yi da nga japp radio yëpp japp fa télé yëpp di du bëggé lolu professionnel ko mëne jow ma ngi lay nuyu di journaliste mag nak borom tandar momit di ko bëggé momit xam nga ci di way def art l'artiste
1: wa bien sûr
0: ki gana
1: ko bax son papa le femme du bar
0: son papa li def na ni vers les années 90 la
1: wa yagna mom
0: yagna tay yaangi ci studio bo xamni sa papa bu ñëw dañ koy laal tapis rouge réew mi xam nañ moy kan
1: dëgg la
0: xam na ni xam nga sa bay ji lu jur waye ndax xam nga artiste bi ñuy wax pap yu ba artiste bi
1: xam na ko
0: xam nga ko
1: xam na ko bu baax ndax manam judd na fekk ñuma koy jëwé ak dima ko waxtané ak dima ko yeddé xam nga ci lepp lo xamantene doon nako dox ci lu baax
0: ci lepp lu doon def ci lu baax
1: lu mu doon def ci lu baax ak lepp lu mu doon def ci walu musique bay ci waram bu baax ba tax tay mo judd ba mëna rañaté bu mëna xamé ah grâce à lui quoi
0: grâce à lui tay duñ la laaj lutax ngay way ndax xam nañ ni way da nga juddou fekkou ci kër gi
1: deug la
0: tay di mbeur mi ni ñe sañé taxaw ni xaalisu ngi lambama ngenté yow mën nga ni xaalisu
1: mo ngenté effectivement
0: sa papa xam nga ni tollu na Sénégal wayu fi way ñukoy def direct jamono joju ci RTS ba Addis Abeba ci président yi tok sa papa def na lolu sa papa wayna 1992 bi Sénégal di ñew fi di organiser coupe d'Afrique bokkon na ci ñi way way wu reuy ba moy gaynde balia duñ ko wax consomme Sénégal duñ ko wax lim def ci reuy mi bari na ndax yaakaaroni li sa papa jitu lim liggey du doon sas ci yow ci yoon bu metti
1: waaw pour moi du doon sas waaw ndax bu doon sas tamit bu doon sas tamit wonna ma sa sukay bi dal
0: wonna lako
1: wonna ma sa sukay bi
0: est ce que am nga epaule yu ko yatal
1: mun naka baña am ndax nan yoonu deug mom tout temps bo senek da ngay nango wet quoi
0: da ngay nango wet lutax jelo benen yoon lutax nga ne par force da ngay jël yoonu pa bi
1: dama bëgg manam gorgorlu nga xamne gorgorlu manam say tankam
0: ci tankam
1: xam nga suko ramal ko comme nga xamne mo lu fi bay ba aduna diko waxtane man bëgg na sama période tamit ñu waxtane nonu pour sama njabot ak sama ginnaw
0: mais est ce que xam nga liko mayon sa papa
1: mën naka xam way tam mën naka bañ xam ndax jitu na sama jiddu dal
0: jitu na
1: sama
0: jiddu xam nga ni sa papa ñom jamono ji ñi way pour nga def cassette jafé na
1: deug la
0: pour nga enregistrer fa nga dem soit des fois ba ties wala nga ñew fi ci radio RTS jamono yoy bu RTS bele pour nga imposer won il fallait nga extraordinaire
1: absolument
0: ordinateur bari amul won
1: deug la
0: luy def ay effet amul won
1: deug la
0: donc il fallait nga am voix bu extraordinaire il faut nga mëna way
1: deug
0: du gueul
1: wa du gueul mom gueul bi set wetti la
0: wa
1: ta mom dan wax nan mo jamono wi wa télé en noir et blanc
0: wax na deug
1: ma rek ngudon deg ma rek ngudon gis
0: mais mo ñëk mo et puis li gëna grave sax faté nako mo ñëk feñ
1: ci
0: télé noir blanc fi ci Sénégal
1: absolument
0: ci way kat
1: absolument
0: wa légui yow koku non nga bëgg jël yoon ni bo say yow li nga tédd
1: ah dina jafé dina tar dal dina jafé dina tar moy luma lay wax rek wa lepp nangu nako dekk nangu ko sasso mo waral amana tay mo wéti sama yoon wa parce que bu doon jappale rek kon neex na bu yagg
0: waaw
1: waaw
0: deg na la
1: bu doon jappale
0: ndax tambale bi metti wul ci yow par rapport ak
1: si
0: nga xamne am nañ sen papa di way
1: si
0: ñu bari ñu fekk ko fi orchestre ak
1: si waaw ah ko bëgg dara mom fa mu metti fa nga dund ko ba pare ah fa nga ñam lu naxari bala mo neex waaw mom loolu ma yagg won loolu ma yagg jangal loolu yagg def ci man auto loolu la doxé woni
0: yow jot nga and ak pa bi diko aw wala di and ak mom ci orchestre wala da nga jek jek yow naka la pa bi naka ñu ñëwé wax pa bi sax damay way ak naka la ko nangulé parce que artiste yombul mu nangul domam way
1: ah lolum deugul mom lolum deugul mom yombul de waaw jafena trop waaw mais nek xala am gëm gëm rek ak bëgg dal waaw nga xamna ki boko baye mu na nek ci yenen tu xuduna wala yenen ñeneen nga jël ko taf ko sawet jappal ko épaule ko xam nga wan ko yoon lepp ci lu baax rek ci ñub waaw après dina doon lu extraordinaire dal
0: yow da nga aggal sa jang bam jeex wala dang ko dag ndax way
1: dama ko dag ndax way
0: pa bi nan la koy jëlé won après
1: dere rek dere da for rek
0: no metu yengulul
1: no yengal nako bien
0: sûr way day yeng
1: ñep yengal nako ñep
0: way parce que way ga bëgg
1: mais dama ci comme ñep
0: way
1: waaw xulon nañ ci ay dura
2: oui
1: ah mais après doona ba xamna dread la quoi
2: waaw
1: waaw mu xëc ma tam ma ci waxtam commencé waxtan ak man tata talma wa bonni alhamdullah wa ni boy boy wax ak yow ni bu fini muju sank rek ñu andon jigi almodi de kërëm
2: waaw
1: dem ba mamel dem séti suñu papa cheikh ndour
2: waaw
1: ah avec tous ses collègues
2: waaw
1: ñu taf fa waxtan def yëndu extraordinaire xam nga sama papa branche guitare musée xalam yi yoyu xam nga ah def culture
2: ah
1: ndaysan
0: lan nga convoqué repas bi da nga ñew yeek seen way wala nga def dara son ñew jox ko naka nga ko convaincre bam ne d'accord na légui
1: day nek europe rek moy touch fi
0: dafa nek orum ngay tocc fi wa parce que deug na say tocc fi
1: mu deug na wa mohammed mu wama mohammed kaas wax mu jaral ko mu dagg biye ñew bu fi
0: desan
1: nima ko ne man nga bëgg xëc sama teranga baal way bi nga ne c'est à dire xam mais ndaysan lu yalla def rek loolu la dal
0: loolu
1: wa mo xam mu dem ba xamne jusqu'au bout dal wa li la yalla dogal dal
0: li la yalla dogal
1: wa mu afsetto ko nang ko wa mu deggul ko ci
0: ok kagn ni commencé affaire bi yow
1: ma xol yagna yagula parce que yagna mbapat nak yagna ko tok te du ko yek wala te du ko fekke
0: mais ya nga wax lu say morom yu bari nangoutul def
1: te dagn ko don na
0: moy mbapat bi
1: mbapat bi dagn ko ko don na bu ah sama ya dama ci don epaule du ko gonne
0: mère toujours ñom ñuy complice
1: ñoy complice lolou parce que xamna ne ki sama ko baye mëna dug ci benen sens
0: deug la
1: mëna xaar dal ma wa baaka bëgg bëggam après par la suite ma ci waxtan ak pa bi xam nga boko tamit luma ci bëgg xam nga boko ci ndaysan ay wax yo xamantene wa mom bu mu fatte ko dembam dina xam na ndaysan mom tamit tolon na ay guddu tolon ni
0: wa
1: mu xam na tamit luma ñu ñak la dal
0: luma ñu ñak la
1: wa mu accepter
0: ko ok tay tambali nga musique bi ci jamono ju compliqué té yow sa papa ñu musique thématique lañ doon def
1: deug la
0: c'est une musique bi faaw muy yété faaw muy diglé faaw muy orienté faaw muy défar té ñun dañu nekk jamono jo xam musique faaw mu commercial
1: waaw
0: faaw mu diggé
1: faaw mu rakaajo
0: waaw yow da ngay xéré ñaar yoy doon
1: waaw sank mom la doon jinnu légui ci bir ay wax
0: waaw
1: né la manam yoonu dëgg bo sénéké da ngay ñëmé wi dal
0: waaw
1: waaw
0: yow sa wétay lan la
1: sama wétay moy manam dama bëgg maam li nga xamné ñom ban nañ ko fi ci culture ak ci lu ba ak ci yete ak ci li nga xamne moy aduna mo jël lolu suma ko tek ci table bi ne ba xamna ah ko dom pap ju yubakat jël na relevé
0: ma
1: relevé buñ ko wax pour mon lolu quoi
0: wa yow amon droit def leneen lu ñom la def dang ko wara yok
1: wa te pourtant sama morom su luñ ne nek na sa beggene man su lolu ma ñi xamé man
0: lolu ma japp parce que man
1: ci folklore beek mum bay beek yoy ci luñ ma xamé
0: man ma lay dégg ya nga won ci musique bi ñi dégg lu tank
1: si bobu ta may won sama bop na pour nit ñi xam ma
0: ah fallait que nit ñi xam la
1: fallait que nit ñi xam ma ci sen domaine ñom fek ci len ci sen domaine wa wal len na xalé la xam nga bon gaay ñu ngi folklore comme genre wa ku bëgg manam ku bëgg ñëw rek fokk nga jaar ci genre detaay yoon
0: waaw
1: ma ñëw ane sek ñom ci domaine bobu nonu ba ñu netané ma ci ma rukki la wat nak
0: wa parce que loloy jamono nak lolou mën ta ñak fu ngeen ni té amna len luma jaaxal xeyna dina ci gëna xuss moy artiste nga bo xamni da nga am sa public ci ko defagul album
1: deug la
0: ci ko xamni mi ngi doori tambali ci zone bo xamni aussi teelim dafa xawa jafé
1: absolument
0: parcel naka nga naxamti public bobu ba xecc leen ba tay ji ni duma tudut boîte bi pour baña def publicité sa yoy fay teug mu fer del ba ci yenn say way li nga gis yenen way kat yo xam dinañ ko jël diko dekat ci kaw
1: deug la
0: lan la lay def lolu
1: deug la wa lolu
0: naka naxanti public bi
1: lolu manam targuy la rek manam xol lu nit ñi di def xam nga muy sa bëgg muy sa bëbët nga antu ci xam nga nekk ci lolu def tepal nekk seen ginnaw xam nga bokkor ñu na la wa ale vas-y mën nga demal ci bop
0: nga
1: commencer percer commencer wone sa talent yu nekk ci yaw
0: ok
1: ah non la def ko ñu ñi rañé mo xam nga ci cient yek ci daré yek fuma dem da wone sama talent ci demen bu nekk
0: mais fo dem way
1: fuma dem damay way
0: cienté da ngay way daré da ngay way
1: cienté damay way ci karko xam nga
0: daré
1: la même chose programme tamit pareil mais taw dama ko non bolé sama petite
0: mais sayer wek batim nga bëgg bolé non fal
1: wa do
0: di nak jamono la dé
1: mais nak ci batim bi la ndiké hein
0: ci batim mom lay wax ni
1: la ci
0: après nga lay bay valer perso bari parce bay fal dañu critique hein
1: mais après nañ ma fa ay kay critique hein
0: oui
1: nañ ma fa ay kay critique non dong ko ci
0: oui da nga ci
1: drapeau
0: ci ci
1: bamba ci dem ci mais non dina jamono rek par la suite gis nga
0: wa dañuy
1: andi ni dañ ci and ba dañuy xamna sen dread la sen dom la sen lepp la wa aduna lu quoi
0: mais force artiste aussi celle na man na ci tay artiste biñu ta ñëk sikar dem dogay def musique dañuy am voix sikka day defal voix
1: wa sikka day defal voix ma sha Allah wa duru yalla mom fi ak yank yu xum mom day gëna saan baam ci kaw la jëm dal
0: wa d'autant plus que micro ñi des fois chanté du démé nonu
1: du démé nonu
0: fay xoti xam nga fo nga diko tek fo ba paré bu dé lay and ak bak fa nga am dégg
1: fa nga am tegg dégg ak lepp wa wa togo gaay nak ak ñoom xam nga dina nga tarbu wa wa neex ba rek tamit taxul tamit nga sobu sumbiru sumbiru batin bi de comment disons wa
0: neex ba rek taxul dem
1: non non taxul taxul dug ci simile batin mi le batin da am lat fa nga tarbu ko
0: lan mu la tarbu bi ci
1: fa nga dund bay falma bi xam nga dund ko comme ni
0: te muy deug
1: ay daara te muy deug wa dafa deugon ci man nak
0: wa wa
1: deugon la ci man do lay tiaxan quoi
0: fait don tiaxan
1: c'est la commencer avant xamna bon
0: donc nak la donc nak la choix bi demé bi nga tuddé ne fal man ma ngi sigar dum bëgg def musique may doomu diw xel bi nan la té nga yëm ci cigar si ñu na la no dama rek choix bi naka la yom won
1: wa critique na mom ma sha Allah ah way sante yalla rek wa gëm gëm moy lepp dal
0: moy lepp mais influence bobu nga jëlé influence bi nga jëlé ci li nga xamné mom moy chanti tay ñew ci milieu bo xamné sayer la ñëpp xam nañ ko
1: dëgg la
0: légui ndax lu lay dimbalé la ci nga xam noy doxé ci bir milieu bi nga né ndax tamit duñ dem ba ag ci la nga ligueun fe ba tarbiyu ba dexañu tok mu xëc ci la muju la tabilo ci leneen
1: wa lool nak mom dama ko daw ba sayne fu mu tonni alhamdullahi rabbil alamin quoi wa parce que manam suma bu don dama jikeon ci jamono bi doko dem ci
0: tuwa ci dina yow
1: day xawa day war parce que ñu xam fa la far quoi
0: deug la
1: ah mais dama tarbuy le ba manam suma milieu showbiz may doon sax dang koy gis ci man lolu da nga gis man bay falma bi xam nga yar bek tegin bi mam lepp wa c'est parce que fuma jaar la quoi
0: mais est-ce que doon frein parce que musique da la say say
1: ah dafa la say say dafa la say say way say say wu dun nako nak bu fa de
0: non xamna ni bay fal motam lolu
1: la waaw
0: man xamna lolu mais tay ji xam nga tay ji bek orma gi ak li nga wax legi discipline parce que discipline lu am solo la surtout ci artiste mais tay nek ci milieu bo xamni momit dafa am ay realité am
1: deug la
0: dafa am lu mu laaj
1: lu leer
0: xam nga leleg man nga ko bañu dunu nak parce que sa papa sen génération fexé nañ bari ci lu bari
1: deug la
0: té bobu la gënoon yéme tay ji ñun mën nañ am chance yalla def na ni tél nga tak soxna ndax luma jaaxal la aussi suma gaay sa morom yi dañuy bëgg bay ba ak fenn loolu lepp lan la lan la lan
1: la ak deug la loolu dessin la rek loolu mo mbir suñu borom la quoi
0: mais gaay di xaar des fois ba ag fenn do ngay tag
1: xam suñu borom mo bind tay yama lawul deug lepp dessin la quoi sama gaay su tan dama lan kay wax ha na lan lepp dessin lu jot yomb gaay dañ ko doon wax mu nan mais ni dañuy wax lu len neex mais après bo su duggé bam no toge da ngay xamna maam lepp suñu borom la dal
0: lepp suñu borom
1: la da ngay xamna wa rien n'est hasard quoi
0: waaw mokki dama len di découvrir lo xamna Sénégal yépp ngi déglu ndax radio Sénégal international non la def 3 avec la complicité de Ibrahima Fall dama len di ñëk won ni mu mené sur scène ni mu mené sur la ci live ni mu mené li nga xamni tay ji xeyna xamna ni papa mom ko wodon way loli fi ba suba du ko way ci benen anam la ko way waye lolou lañuy wax ku nekk sa jamono.

0: ci lima mujjé déglu bi mujjé génné wan it bi gis na ben wali bu am maturité musicalement
1: deug la
0: tay ay beul dina ci ay artiste yo xamni lutax ci waaw ñooñu musical la wala sen tour la wala motax nga né ngeen ñooñu la wara mëna défal man wala yow li ne ci yow tax
1: wa man mom lu nessé man sax parce que xamna na mëna ñom fék ñu def vitrine wala ñu bëkk ben studio bu ñu def fit ndax bëm rek sax ya gën bokk ay studio yi wala ay dox dajé
0: dajé wa ci day wa
1: mais lool taxu sax ñu wax quoi mais li nga xamne moy priorité ci man man xamna na suma nak yablé man ñu nangul ma ah té ñu war nañ ko xam ci man ndax ñoo sama frère lañ wa di lañ ci xam mëngu dé astu di lañ ko ci xam
0: non gaay luñu ngaaka gaay dañuy rañé
1: deug la
0: ginaaw sa papa tay kam moy sa way kat
1: kat man
0: waaw
1: sa papa
0: non motax mané
1: ginaaw sa papa ah dama dama baña far
0: non mom sa papa mom xamna ko xamna générosité m xamna ni melagoy kat sénégal gi
1: deug la
0: mais tay bo doon xol ci kudul sa papa ci mag ñi ko xamne amna lu do koy deglu mu lay yobu fen dila inspirer musicalement
1: ku ci melni pap diouf
0: ku ci mel ku mag ñom pap
1: les andi
0: ci mag ñi waaw
1: wa papa chon le parolier
0: non mais mom dafa
1: ah dem ci yalla sen ndaysan
0: mom dafa jël
1: yalla ko yalla
0: yaram mom dafa bokku ci projet mbire
1: bien sûr
0: dur nga
1: la sédé en cœur ma ngi ci bir
0: dur nga mom
1: étant jeune wa dur na mom ni dio
0: bisa
1: billahi wallahi moy dougal moy dougal ni ci deug ma ngi ci fait
0: way bimu la deglu nga way la wax
1: c'est extraordinaire barka alquran wa mom awiy rek lolou xam nga
0: way
1: ni dama tour xewal quoi
0: non mom bune wa wa
1: non lolou c'est tour seuse
0: yalla da ko may lolou
1: ah c'est tour seuse amna deug alquran billahi wallahi bari yene mo yene won ma nak
0: ndessa
1: ñep duñ doon ñew bu duggal sa xalu duñ ko sax gis ha mo so mohammed da ñew ana mohammed eh kay bi ndessan
0: oh
1: ah c'est tout ça quoi
0: après la lay def nga tok nga gis ñoñu nga ne wa mais man est-ce que gënul dis ci man parce que doomu diw la
1: deug la
0: doomu artiste yep nga gaay duñ la bal dara est-ce que lolu nekul lu tamit lu lu teye ba tay nga japp ne man sumay génné dama wara génné lu aduna di ciop
1: si absolument absolument parce que gaay tagat bobu nonu def nañ ko ci man quoi ah bu may gëna nek xalé sax ah dama ñu dem seen kër yi daana sama papa tank mbagam mbag ba su ñom ñu tok ni nan ataay ke jeng xam nga anando xam nga ndaysan wa lolu manam bo su jëlewul leçon xam nga bo su jëlul ay jangat wala bo samul ben grade bi lolou yow la neex
0: yow la neex
1: lolou yow la neex quoi
0: ki ya nga teug ay live mi ngi fess mais est-ce que public bobu téréwul benen public ñew
1: public bobu ndax téréwul benen public ñew ci sama soirée wala ci sama
0: concert yow
1: non
0: ce public bi nga am ni
1: pas du tout yakar mo ko def
0: yakar ko ko mo do nangu
1: mën na wayal xalé mën na wayal mag ni
0: non xamna mën nga ko yaa mais public ba la wax
1: lolou pour mon du ka quoi du critique dedet
0: lutax songo go alma debi songu yi
1: alma debi ah wa dama na lu jot yomb quoi man mom tout temps lo la
0: mais nak defa fi ngi ko bëgg japp mais ibrahim fall sa fi ngi bëgg japp dafa yomb
1: non mais absolument dafa ngi wax lolou
0: say lo wax mu na lu
1: jot yomb
0: mais lu jot yomb ki way nako
1: amna ñu ko yag bëgg amna ñu ko yag bëgg te zewu ñu ko
0: ndey mari ngay gawlo way nako lolou dotul wax
1: wa lolou deug
0: la jot yomb mais
1: lolou deug la
0: mais est-ce que ragal mu nekk ci bu nekk ci aussi
1: dedet dedet non du ragal sax du ragal sax
0: non mer wa non la demé na xalil yoon wona quoi
1: ha sa ay na xalil yoon war mais xal mom
0: gaay
1: parce que ñu ngi alu rek gaay par nañ de
0: parce que pikine ki jaway parcel
1: la la
0: man dama gëstu ci yow wala ngay ñëw
1: donc
0: sa papa suma papa la suma frère nga mais gëstu na
1: deug la
0: gaay na ma nangu nañ man laaj na gisuguma bon wala bokki mako wax jotul xeyna information bi rafay
1: deug la
0: fessal boko
1: rafay de fessal guma ko
0: mais non mais salu no ngolo gi lan ko wara fessal
1: non dama koy fessal bien sûr après ta parce que lepp leer ah mais bien sûr après ta parce que lepp leer inshallah luñu liggey yalla sota jam salam rek bo ñu jam ko ci gaay
0: waaw
1: après boba ñu wara xam dinañ xam quoi
0: ok tay ma nga xaar li tax ma waxu public bi moy amna ño xamni tay xamna découvrir nañ la tay bëgg nañ ño fekk la
1: deug la
0: parce que xamna ni tay acoustique yalla may na la ci xamna ni tok wayal